Sota hale sinu hu bini dial sin pa rara vishal shekhar kwa vazma Yoko sili fighter flim bata Hami akashwani ko kanto kendra bata Bali raheka sa unsro tatamai sundakhnon sa karikram Taze tarane aunos sa gilugit liye ka sa Arman Malik, Ziraz Khan, Rasalma Agha kwa vazma

Nyetfronbu bom arisa lipka. Gorong zingzongdo atan tamdunsa takbi. Bunu latuhung nimu. Serisa takbi niwom. Sakmyambu lyangkyung tupi. Sakmyambu lyangkyung tupi ri bumjung punun. Gin lubu madbu pedik nongko machongri. Gyakarsa jungtup nun. February lavosa chu kuti fungo tap. Unnam tuntok nitsa nyetip samka matuhung gum. Hanjing jukapri gunchongbu tarhe chuntobu lyangkyungsri chugyom lyangsesa lyangjungsri renjong lyang Arunachal Pradesh Himachal Pradesh Uttarakhand un Union Territory of Ladakh gum infrastructure tarhot lom thuchong lijuk peyuk lyang lyangkyung infrastructure energy rumsim un rumklon supachong thuchong pongso shanggum Dukten lom mithuk sere lyangkyur peyok un lungten sa nyuting gyu kurmom tarhat un chongdik kyobbu un pong chok tobbu michok sa tarhat sere nyot yuk un montiam sa kung pong nyot yuk peyok ma chongka thalcho chonggum. Tumcho pidik re lyangde Jungen peyok un sakmyangbu lyangkyung tupi juplio khuchongum. Sri Gram Panchayat sa lhentop liu ban 100% taksik machong glintok lut sa pumjung sa un lyangjung sa pedik machongum. Bongmongbu jo adim bong juknu so shong sri munglim bonghut healthcare achong ung thongset asat achong lut un yuntun pong bong jukshongum. Yok tuplot athyun sri Kumor tarhe tupi chok diksyong kyopun un prong chop top bu michok gum. Gyuzot duptong timlet adi asri lyangse lyangkyung ka gyuzot duptong sa tarhe pong thalche chong kala gum. Tupi adi sa jurthablet re dip cho shong nyungru re pungjung tuk nun komjut sa lentop un thamju alon akut so shong la gum. Lyangjung jungthuk nun lyangde jungyen piyuk sa lom nun thupi pong sa zirthablet matthambu gum. Kisi sa atan thamdun rem ate doka thulung along lo dala renrenyu song sa kumdun ka bom sa punol fudet mo bom pun ren norden chiring rongkup dosa umnyum ka senong o bom sa punol ari.

Bum arisa agosa deepka along lodula bum sapunol fudetmo. Bum sa chukpot ni hola numleng. Bum pun ren karma rongkupsa umnyumga. Senong u bum sapunol adi.

Hola, nimling gula fling, bum aresa ago sa deepka, along lodila rensong sa kumdinka, bum sa tsukpot ni, wrongly wrongly, bum pun ren karma rong kubdo sa umnyumka, senong o bum sa punol ari.

Ari numvongsut gongtugum. Along bom sapunol ari dipka surongsa mutunchi tungkung tungla tupi abidu lungchongshu. Lo al tuchut arika lo dula rensongsa kundunka bucho sitni bom sapunolun atan tamdun. Ota sungtit gunrem tokchi un arium sunap. Along chongsa nusichan tupi tarjingunse.

Alo, yamu ang kemlava kemlama lumo kon samigen samlu intun dumbera pochige samme pa sanchaman yak thongre ko ikla u kepsum.

0: Kon samlu tong dong ain batim be in kok mo ichut kok mo ing sebung him ba mukleb isik yunchik pa nga simuk te ang sumbong pe muk pek ma ite alo safa ang pangin mintuk timbe hiksin kon kandak ing sebung himlu semu I siwaru.
1: Kuzizombo de lungte kong gantoin. Samsi de chika lungte kong ki kola nong tar pichem chi chuchinga dung de Philipsa. Tating zanim namlo mipo talo hi dawa jibe nye nyi. Chiling lo nyi to nyi shu chadu lo ye dawa toke che din in. Lerim di medium web ki meter ninja chusum chuser kesum band kilo ha chikno jibya jiki meter kesum band kilo ha jibno ge ya sumzu sanga ta FM khoche zenga megahertz ya to sum ta news on air apps ke thule pongem mindo denjo pehe lerim khabda simono do in. Taring zanyi me lerim khabda simono nghe genje lhenge tham jelo. Lerim le gaso shuje le melam le lerim gofido in simono.

de lungthe ga ga to yin ta tharing ge lerim kal lo shubi hi nyen lo semonong khe ge je lhinge chui nyen se lo sungdu thong pu fi do yin semonong